Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw kita ito perindang. At ito ya, ulat-lat.

Woo! Dito kita ni nga YFM Amanais. Ang kayang araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!

0: kami suba na. Na mo na utang na lusian na kaura dito, apudan mo. Jadi kupuol niya, duige ya, telok manang wakna kurang. Masay, 5 ringgit na suba. Kumay maro niya, kemardo. Bisa ga kupua kami merah nyare. Jan pa kuyo to apa-apa na ulah na ulah mayo nuna anta ino melayu kami kapiat e yan. Teladan dia. Marnya suba penuh ku jako. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu suba setiap mulut kami to. Daun nana dan pertas. Ya ga pertas to penuh penuh ku jako suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tinya na. Dia gemsi kutak yang pun, sekutaknya suba 2 ringgit lebih, marmnya, mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru, enti nadai ya kelama.